Ci vuole stimmi fuori.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bang pipite? Ay, hindi ka atraspise? Ah, may pimuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Cafe Mix User. Atong paminawan.
3: Lami na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagkawagawa na. Ngayon kayo ba, na naganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay, halang yung patukot. Salamat gani ko na nakadungupan ni si Dr. Sayes ko. Na, ano, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilang.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di maka-nervyo, sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice dito kay murag lahi ranggad kay 5 months sa manway umdang ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas og Vision Lex Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, nalayang kay Kusay, magsigaw duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, di nung dayong ko Premium D3. Di nung ko ba't yun kapoy, kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. May duol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo food supplement from Mihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement from Mihimo. Mapalit sa mga butika.
7: Seven Plus Herbal Soap.
10: Nauna-orda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Seven Plus Herbal Soap.
11: Pili na!
7: Seven Plus Herbal Soap.

0: Zanton Plus Gold, patak yes to hell. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
1: Zanton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lamig kaayo siya. Tinang mas lamig yun. Kaya after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User Atong Paminawan
4: Jerry Mendoza, 81 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gariklamo sa nasa kahalap, pananaw, pagpamili nga mabas ko, bumalino ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas sinaw ang ako pananaw sa tadaan na.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag ina mo premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutogsing niyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Gas Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit ang akong mga joke kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call the doctor.
12: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zanton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Zanton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: household user. Atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galorio, taga Lagong Sarandabo de Oro. Akong creatine ng taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon po tol, dahil gabi niyo nga hindi matulog.
0: Zampa Plus Gold.
1: Creatine labi ang nakulog, nakaya ko, sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong creatine, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalati, ano ang tulayan na ulog ko sa Yes to Relative. Kayo, matabang na sa inyong panglawas.
0: Zampa Plus Gold. Adunay malungde leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko pa dapon tag, inigman ako o ganung sa itong kape, kaparang ulcer. Inigingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkunanuan kayo ko gasto. Testingan ako ang Mission X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
5: Hey, adlaw sir, nalilig ko na gato pa sa Premium D3. Kaya ako pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karoon nga nagato pa na ko, wala na jud ko masakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI, nagapanap.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadumog ako sa Turbo sa Lexipin, may palit na yun ko. Bisang dati, kakapin ang akong edad. Matay, hinay naman. Alawan ko sa kuchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong maras akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako na gamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumapanit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Manami game!
7: Zaton Plus Herbal Soap. X.

0: full gizzard. Atong taminawon.
1: Ako kung gano'ng panglawal, matap-tap na labalaw. Ako kung gumato na pagpanapit sa akong pagkwa. O abuag ng ko, pangal pagod. Matabato ko gipong lipon. Ako nga nakabingaw ko na radyo ang mga pagkwa. Wag batong ako na atong lula. Ako nitaw ko, akong gitusungan, akong ginunto na.

0: Apa bahan yang sembahmu? Apa bahan yang digunakan malau? Santon Plus Gold, Yusuf, tak malau-malau gitu.
1: Santon Plus Gold, patah yes to hell. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lamig kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Jeremy Mendoza, 81 years, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidno. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalas, panantaw, pagpamili nga malas ko, bumalino ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas sing-aw ang ako panantaw sa tadaan.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inahon og Premium D3, ragyo na nakapalaksik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nga luya kay akong paminaw. Nga murag way kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
8: Purma dagani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutog sing yun ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Gas Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinaka problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko kaya sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na at hindi iyo. Mayo ang panggung kwan. Hindi man natinig kaya tuwid na hindi ko makatulog ba yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magbando na good ko. Kaya ito hindi man. Sa mag-iwan ko ang panggung kwan.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
5: Island.
4: Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabaante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong kayo pag-uli, distingin yung inong ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, ano sa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tiniba.
7: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto.
8: Opa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagkuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagkaubos sa timpang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimong imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dinha nato na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santol Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan, nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santol Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santol Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santol Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santol Plus Coffee Mix na.
1: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko nga security guard, unya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao tong nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kining sakit akong kalawasan, sir, nya murag action pag panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Dami sa firme akong tulog. Jubay kayo na, sir, taga matanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sigayon ako na, Miss. Yeah!
5: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santol Plus Herbal Soap. Ito
11: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santol Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumapit.
10: Santol Plus Herbal Soap.
12: Manami gi.
10: Santol Plus Herbal Soap.

0: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawagkon ko ilang bayot.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
0: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang? Okay, ikaw ang tawag malagot na yung kundi mo, ha? Ha? Tunsa? Ang imuhang motor, tulon pagkabulan wala ka kabayan.
2: X. XFM.
1: FM.
0: Exciting!

0: FM.
1: Matay ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, isip M. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kitlam. Talawan ko nung ko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sugan na minaw ko, isip M. Saan man nga, di ba?

0: apa pe tigre? Ini ke bantin pita, ini ke atas pisa, apa pe muligan?
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Zaytek.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko kaya sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Malabirin ka na tuwid na din ito makaturo ba yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magbando na good ko. Kaya ito gili man. Ito mag-ilang ko ng Santon Plus.
3: Kamusad mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, look at daw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, ano sa manang imong giinom? Murugaran pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tinipa.
8: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Opa, maayon na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa tipang o labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimong imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
9: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimong natong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: Action ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Blast Gold. Santon Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Blast Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Blast Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Blast Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ako to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nga inong ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pagkong matiyag, tistingin la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Gibka Subangan. Isip ko sa ka-cyclist, pringgid kong natumar o Premium D3. Aron nagsipirmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalik sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-it ako ten.
5: Dili mo lagi.
4: Kalit mo lang nausap ang imo na una, oy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausap man ka.
5: Samuka, oy.
4: Yung ba? Gamingaw ba yung pag-ibo, ha? Ayaw kong inangawa kang gamingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usap ang gil.
4: Nagot turbo dietary supplement for men. Niyo, imani, arong ganado ka. Sige na.

0: for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: X FM.

0: FM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na minaw ko? Karon pa, nadawat na na ko bro.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting bro.

0: ang natunuhan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shalene Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Uwa, pako, lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili naman siya maayo ang antibiotic na awa dito na putaungon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, bibig ko katulong doon. Dili mo nang aking baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Nanong gamugot mo na yung mong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian mo lang.
3: Nanong man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutukuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Ang sama din kape ang dapat inom?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, thyroid,

0: quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Magpibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati! Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, na ako'y 20 pesos, magagrocery na ko. So kagalamin ako sa X, wala ko kagrocery, oy. Alang-alang, naalam ay CCTV. Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
0: X.
1: XFM.
0: FM.
2: Exciting.

0: ko si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Hindi ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients hindi makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
1: Santon
0: Plus Coffee Mix
1: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Jeremy Mendoza, 81 años, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukid. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap, panan-aw, pagpamili nga mabas ko, bumalino ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag, mas sing-aw ang ako panan-aw sa tadaan.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatunog ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Pag inaw ng premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ko premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
7: Purma dagani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
7: Turbo?
6: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Yes, Turbo.
2: Turbo, papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinaproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X.
2: X. FM.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
2: Ang buta rin mo. Dahil kagyong ko. Sige, panahon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ang buta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at moringa oil.
7: Pag inaw premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, nakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta nakaturbo.
0: Food supplement from a himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal

0: Ligyan mo kalsa, sir. Magsige rin yung siyang totoy. Lalasagi pa totoy, ma'am.
1: Mga katupa, exciting!
2: Extra!

0: taruhan apa bahan alat baru atau bahan digunakan malau Santon Plus Gold Yosuar tatap tatap malau malau gitu.
1: Santon Plus Gold tatap yes to health. Santon Plus Gold mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 81 years, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gariklamo sa nasa kahalap, panantaw, pagpamili nga mamas ko, bumalino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sintaw ang ako panantaw sa kadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Kung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway ko sa ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting aram-aram yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Ah. Turbo.
1: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anan. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung anan.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Bye. Inom na tabay. Wala tayong kuotay. Malas ka. Exciting.

0: nako siya. Ug dakuko pagsalig niya.
1: Abot ta rin mo. Gahi kagyog ko. Ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay! Ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Kung

0: Harold Dambalma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawan.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inaw ng Premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag ako naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, nakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na

0: pipiliin mo ang premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban na kompirminti alerto. Pag premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak
4: ko, iskunta. Ang iyong bawang may kwenta.
5: Itagal ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang mami sa.
5: Uy, ayaw mo vitamins. Lagyan naman ka.
3: Sa to.
5: Okay? Yan o. Unya, kadaan sa kanong tubig daan. In na, ayaw vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! mana ko hinom!
5: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost na kini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ino?
6: Sundown Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mga himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Ano? Iligtasan ng mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po ng ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ha? Ngayon panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
1: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto, ano? At mahirap talaga, ano? Hindi lang yung nag-suffer na karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga na sa halip sana na yung katrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na, ano, maiwasan na, ano na lang, pabayaan na lang to. Alagaan talaga yan, ano? So, sa mga kababayan po natin, ha? Ingatan ang ating pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Ating pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganyan rin sa ating pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng ating pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. Paano po natin babaguhin yung ating po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan. E babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Ayun yung mga contributory sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? E sa mga kabayan din, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant. 13 consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang bumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklickbait.
2: Oo, may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister, na naka-box. At Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
1: So yan na, so mga kababayan natin, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalalaman siguro ng iba, ano, talagang sikat na itong mga produkto natin, ginagaya. Mahirap lang din natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapahinggan, yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung Tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganyan din sa box mismo, ano, ng ating pong mga products, ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan, okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po natin, mga kaibigan, dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang ating pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? E ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Dok Algie, ano po ba, Dok, itong karamdaman na CKD?
2: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. E, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple. Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure at nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuildup sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila doon sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Mm-hmm. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, naku, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in, ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas yung toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati, na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi din ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
1: nag-iiba.
2: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan na normal na color, ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin eh, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Pero nakakaramdam sila ng paghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin, magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ano, yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Eh. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito. Ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions? Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan, taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakapanganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yun, so pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng Dok, ano? Kung ano ba yung mga siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano? Maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
2: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
1: yan,
2: pwede kang magkaroon ng anemia.
1: Mm-hmm.
2: Kasi apektado yung blood making mechanism, mm-hmm, natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, palinilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat babantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, mm-hmm, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw mga Black or Native American, mm-hmm, Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin na gamot, no? O, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
1: Yeah,
2: even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto, yun pa kayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po, kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. So mga kabayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan, at susihin natin ng gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong makaapekto sa ating pong mga bato, sa ating pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano, magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na-control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to doon sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
2: Oh.
1: Ang taas pala ng creatinine.
2: Ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Yun na nga.
2: Diba? May mga
1: meron ganoon.
2: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
2: High blood sila pero yung putputla nila kasi kulang sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
2: So it happen kapag ikaw ay may CKD.
1: Yun na. Sa mga kabayan po natin.
2: Sa pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Yun na nga.
2: Mm-hmm. And namin tatanong sa akin, Dok, kung yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
1: Mm-hmm.
2: Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm-hmm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi, gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kaya huwag natin hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako, mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagayan na po natin ang ating pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat, enough fluid intake. Yan yung isa sa pinakakailangan ng ating pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga daw, ano, advisable na inumin ng ating pong mga kababayan para mapanglagaan ang kidney po.
2: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Mm. Pero may certain time na kapag may CKD ka, binabawal nila yung buko, binabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Mm. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yan yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan kontrolin.
2: Kailangan kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Mm. Hindi na, kumbaga, nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa baa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
1: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng ating pong mga produkto, especially ating pong Sandong Plus Gold. Nakatulong po ito, ano, para tulungan ang ating pong mga organs, especially, ano, ang ating pong mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang ating pong Sandong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ng ating pong pangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Sandong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama, ano. Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa ating pong pangatawan, apektado rin yung ating pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano, isa sa malaking naapektuhan yung ating pong kidney. Yeah. So, ating pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
2: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Mm-hmm. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Mm-hmm. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabula na masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din yan sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin, ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po, sa Bacolod, soon, ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano. Dito po sa Quezon City, ganyan din, dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating pong numero. Ating pong text 9096960965445. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano, mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
2: Lalo yung mga diabetic na. Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
1: Yeah.
2: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver, So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus gel capsule.
1: Mm-hmm. Ayan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng ating pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na-very yan yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang ating pong mas pinalakas at mas pinawisan ng premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa ating pong premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanilang pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C, atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
2: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
1: Mm-hmm.
2: Napakahabang pila at pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong ali, vitamin C. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung kanila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
1: Mm-hmm. Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kanilang pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
2: At yan ang pinakang lacking every time.
1: Mm-hmm.
2: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nila vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, hindi pina-flush out ng katawan. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
1: Kasi yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan, ano? So, nangyayari po, kulang na kulang. Ayan tayo pa namang, ano, halos lahat siguro ng ano sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung mga lok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala.
2: Kasukasuan din natin.
1: Mm-hmm.
2: Collagen production.
1: So, yan. So, mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng ating pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C. Ating pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa ating pong mga tagapakinig.
2: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, lahat ng mga kababayan po natin. na tumatangkilik ng ating po mga produkto, no po, ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng ating pong pangangatawan. At naman yung likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang paalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang ayon pong dalangin, ang pakinunwa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

想不定，那么。

hockey bang as they want my back.

0: Sige, mga bata. Standby sa ta. Ito sa pasulohan natong kumbo. Kaya magunahuna sa kukusay isunod tigmo. Ha?
1: Oh, mga kabataan, karon kabalo pa ba kaha sa kanang tigmo, mga katropa kong ginigiliyo? Good morning, kanatong dalan mga katropa. Usa ka mabugnawon niya morning, siyudad sa Malaybalay, probinsya sa Bukidnon, na magkasikbit niya dapit mga katropa ang aha maabot. Ang Sibya lanog sa ato ang pagparag-uban karong buntaga sa programang Exciting Pilipinas Weekend mga katropa. Inyo hagi pong makauban inyuhang waylain. Waylain na inyuhang kuya sir adyo. Kuya Marzo mga katropa kung ginigiliyo. Good morning ka itong tanahan mga katropa. Labi na karoon sa itong mga drivers.
0: Naligo ang upaw na
1: medyo nabaguhan mo ko niyo eh. Wata ka on board atong pila kasi man na mga katropa. Murag I think dua. Karon murag deglisor murag muntag na bakikawan mo ko sa kuang sit up oy. Standby lang mo na mga katropa ha. Banubanay ko ninyo sa programang Exciting Pilipinas Weekend mga katropa. Kaya kita muhatag o mga musika o mga balita mga katropa nga nahipos niining atong Sibyahanan 101.7 XFM Bukidnon. Antusi sa ninyong tingog ni Kuya Marzo sa usa ka oras lang in taon katropa. Ang iyos Kuya Marzo, ubanay sa konyo ha. There is programang Exciting Pilipinas Weekend mga katropa. Kanya mga katropa, ay uban na karon niya gusto nga maka-interact sa ato ang live, gusto nga makatanaw sa ato ang dili ika hinambog nga panagway ni Kuya Marzo. Makita tanin niyo mga katropa sa Facebook Live. I-search lang ang 101.7X FM Bukidnon. Diha katropa. Search lang ha, utrohon ako. 101.7X FM Bukidnon. Dinha makita ang ato akarong live mga katropa. Makita ninyo nagtikaw-tikaw in taon si Kuya Marzo diha. Comment lang muna mga katropa kung namoy gusto nga ipatimbaya. Kaya pag makita na to, ato din na ditsong basahon mga katropa. Wala nga, kamudya ha, comment lang mo sa ato ang Facebook Live mga katropa. Nya kung wapa ka naka-follow, wapa po ka naka-share katropa, palihog na lang pa-follow o like sa atong page o nya pa-share sa ato ang programa mga katropa. Karong good buntag. Si katropang Raul Imperado. Ato aning silingan diri sa Barangay Otso. Ato aponing ka ubanan sa buhat sa una sa pikas nga planeta pata. Morning niyo katropang Raul Imperado. Happy Sunday katropang Marzo. Ang ogsatanan viewers, listeners sa XFM Bukidnon News Entertainment. Shout out to Rumi Butlig Usyo og Michael Ricabo. Nga banggiitan dito ng mga tao iyang gipanganlan mga katropa. Bueno mga katropa, itong oras karon 51 minutos na milabay sa alas 5 kung alas 4 mga katropa. Di na to kalimtanhan nga programa sa XFM Network Philippines. Sama na lang sa Exciting Pilipinas Weekend mga katropa. Kaning giprogramahan karon gi uban-ubanan ninyo kang Kuya Marzo. Kuhani siya kanang XFA, kaning Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas Weekend lang ni siya. Din hi mag-onboard si Kuya Marzo.
0: Tapos
1: na nga ang nagpaluyo sa mga programa sa XFM mao ang Yes to Health Incorporated mga katropa nga manufacturer sa mga food supplement mga katropa nga gisaligan sa kadaghanang katawhan mga katropa. Example na lang sa ato ang Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Ang atong Santon Plus Herbal Capsule katropa, dugay na kayo. Pila na katuig mga katropa ang atong ihapon. Gikan sa pagsugod ni ana mga katropa, daghan na ang mga kababayenan nga natabangan sa ilang balatian. Labi na sa mga kababayan niya doon ay Bukol, Sis, Chumor sa ilang panlawas. Astilan ka tropa, natabangan ka na nga mahilis mawagtang pinaagi sa ilang pag-maintain pagtumar sa Santon Plus Herbal Capsule. O na nga, kung ikaw na karoon na doon na kay balatian nga sama sa akong naisgutan, dapat ha, Santon Plus Herbal Capsule ang tumaramam. Okay, nagsige ka na lang og balik-balik sa kanang mga sintetik nga mga panambal katropa. Pero wagay alibios imong panlawas. Din eh, sulayi ang ato ang Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Aron ikaw usab, makatestimonya na kung unsa kamaayo ang produktong Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Oras kaya tropa ha, 54 minutos na milabay sa alas 4. Og agto sa speakers lawak mga tropa, minaw sa tagsunata mga katropa. Sama sa tanggayong ginanga, maminaw tagsunata, di lang kay balita ni atong programa. Minaw tagsunata mga katropa, hayop na kumbo. Balik ras kuya Marso niya mga katropa, aron sa paghatod sa mga detalye. Masa mga balita nga atong nakalap, dini CBN sa 101.7. XFM Bukidnon, katropa mo, exciting!
0: Ito sa pasulohan natong kumbo.

0: RJ, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nangota na siya kung kinsa iwa kasabot.
2: Looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure, Caris. Dalun ko nimo sa lang.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
3: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Salsa XFM.
1: Oy, pare! Naunsa ko ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos? Bisag asar na mabuti mong kamot, pare! Na, masuko pa dyan ka mabalibad! Excited!

0: matanya poe.
1: Si Filimon mga katropa by Yoyoy Villame. Aras mga katropa ha, 11 minutos na nilabay sa alas 5 mga katropa. Oh, dali raking oras mga katropa no. Parang kanina lang alas 4 pa. Oh, ngayon ay alas 5 na. Oh, kasi natuloy ang alas 5 kaya ngayon ay alas 5 na. Ikaw mga katropa, ay mayong good morning ka na itong tanan na. Sa katong mga katropa na tuloy ang ayha pa na kaadyar abre. Sa ilang mga karadyuhan, good morning kaninyong tanan. O sa mga ato akarong mga drivers, yung mga sweet lover. Labi na sa mga driver sa mga pampasahiro ang sakyanan. Oh, naragikan sa kaning bus. Oh, gikan sa bus. Sa banay kaning jeep, multicab, rila, og bisan pa kining ato ang pinakakusgang mga driver. Oh. Kaning mga habal-habal driver. Oh. Ano sila ay pinakakusgan yung mga driver mga katropa. Oh, good morning atong tanan. Well, nagalawig dias kadalanan, nagapaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Dagang salamat ka tropa ha. Pero isa rin ako maingon na nga ang mata sa karsada dili sa sinaw nga paa ha. O na itong timanaan ka tropa aron nga siyempre. Maingon na uban niya, di ka daw kanang di daw malikayan ang disgrasya. Oh. Pero mas may pa mag-amping na lang ta. Oh, doble amping mga katropa. Mura sa tama drivers karon. Good morning, good morning. Og amping siya pagmaniho mga katropa. Oh, sa tama Facebook live viewers. Good morning. Ka Ma'am Jacqueline Labis HK. Good morning, sir. Good morning. Usab di mo dia, Ma'am katropang Jacqueline Labis HK. Og kang Mommy Josie. Good morning, katropang Marso sa Exciting Pilipinas Weekend. Happy Sunday from Tinambunan Family. God bless. Gikan sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon, mga katropa. Good morning dia sa may Bugkaon, mga katropa, Lantapan, Bukidnon. O, kanapag kuha ko masipyat ka ng pagtabok ni mo ng tulay dia mga katropa. Gikan kas aglayan, palantapan ka. Murag Bugkaon naman na siya din ha. Oh. Kung wa ko masimiat. Good morning sa mga katropa na to sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Kaya to isang liliyon mga katropa, kung siyang orasa mo subang ang adlaw karon.
0: Ay, ako na nga pinahirapan niya ko
1: Ang adlaw mga katropa mo subang karong adlaw ha.
0: Si Pilimon.
1: Alas 5:21. Oh, karong adlaw mga katropa og mo salop unyang alas 5:56. Oh, mao na siya ang ato ang sunrise og sunset karong adlaw katropa. Ah. Yeah, pagkahapon ro ba dinhi labi na diri sa tuwa sa Bukidnon. Mo gaulan gid sa mga katropa kusog di ra bagyo dihinay. Oh. Astang kusugar bagyo mga katropa mo na nga kita nga na sa gawas bulol na minon tani. Kita nga grabe taw nga kinahanglan nga mo gawas or mo uli mga katropa. Oh, di gid malikayan nya mabasa-basa kita mga katropa ego abot nato sa atong balay. Oh. Pero katropa, dapat dalalang tagpayong o kanang raincoat mga katropa. Ha? Kapote mga katropa sa Tagalog pa. Oh, dalatan ni Ana. Unya mga katropa, kanir bang sigig ulan mga katropa? Kita ninyo ng mga manok bitaw. Oh. Kaning siging ulan mga katropa, kanang manok mga katropa, mag-peace lango po na. Oh, muray po na, pariharagya po na sa ato ah. Oh, pariharagya po na sa ato ang tao. Muna nga, kinahanglan niya kusog ang atong lawas, kusog ang atong immune system, para nga dili tadali taptan sa nagkadaiyang balatian. Labi na kanang hilanat, sipon, maugunay number one niin tingulan mga katropa. O na nga kinahanglan nga mo inom ta og Santon Vitamin C. Yang anong mo inom mo tag Santon Vitamin C? Kaya ang Santon Vitamin C, mga katropa, ang vitamin C makapahatag ka ng dugang kusog sa ato ang immune system. O niya, ang immune system, katropa, mao ka na siya first line of defense sa imuhang panlawas. Muro na siya og karing security sa imong lawas, katropa. Oh, paghinay ang security, oh, nakahinay karing luya, siyempre kung sa tao pa, di makasunod ra ang kawatan. Oh, nanagihapon ang immune system, katropa. Paghinay imong immune system, dali nga makasulod sa imong panlawas ang mga virus ug bakterya. Una nga dinha din magluya na ka. Una nga magsanton vitamin C, mga katropa. Oras, katropa, sa alas 5:17 na, mga katropa. Di na kayo nato langano ni mga katropa, kaya nalangan naman tadaan. Dinhiti kita mga katropa, karon. Ambag ta din he sa mga headlines sa itong mga balita karong buntaga. Aras, mga katropa, alas 5:17 sa iyong kabuntagon sa Adlang Domingo, Mayo 31, katapusan niya adlaw sa bulan sa Mayo, mga katropa. Ani ana karon ang mga headlines sa atong mga balita. Headlines. Sa unang bulan,

Sa balitang lokal, mga katropa ko din, 8 ka eksplosibo na recover sa Kalilangan, Bukidnon. Sa ikaduhang balitang lokal, mga katropa ko din, lalaking walay trabaho na kuhaan og drogang shabu, preso. Sa ito ang balitang regional, mga katropa, kundin panimalay sa Hagonoy, Davao del Sur, gilungkab, kawatan na abtan, sulod sa balay. Para sa ito ang balitang nasyonal, mga katropa, kung diin, isyo sa flood control angay nga dumalahon sa ombudsman o dili sa Senado, matod ni Tingog Party List Representative Asidre. Sa katapusan sa headline sa balitang national, investigasyon sa Ghost Flood and Control Projects, ipadayon ni Senator Rodante Marcolita sa Hunyo 4. Mauto ang mga headlines sa itong balita karong buntaga, mga katropa. Na madungog ang kompletong detalye unya sa atong pagbalik, mga katropa, human sa pipila kapahinomdom. Oh, maminaw sa tagpipila kapahinomdom, mga katropa, unya sa itong pagbalik. Ato nang iyagyag ora mismo ang kompletong detalye sa itong mga balita. O siyempre, mga katropa, ang mga headlines sa itong mga balita, hatod ka na ka na to sa produkto gihapon sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang, mga katropa, sa Premium D3 Capsule. Ang kapsula, mga katropa, nga na ay vitamin D. Ha? Imo nang masinati, mga katropa, ang beneficious adlaw. O, mabe na sa karabitaw, mga bata, bitaw, mga baby. Diba, ginakuha na sila kaning ginasanbat. O, kaya naalagi diha ang vitamin D. No, D. Dog, as in dog, ha? As in dog. Vitamin D, nga dako og katabang kaayuhan sa atong panlawas. Labi na sa mga baby, bitaw. O, kanang sa ilang growth o sa, siyempre, sa kanang kutis, mga katropas, pamanit katropa. Yun niya, ang vitamin D, imo na matagamtaman, kung sigir ka silong sa ato, sa inyong balay, magka-vitamin D na ka, mga katropa, pinaagis pagtumar sa ato ang vitamin, kung ato ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, ha? Mapalit na sa pinakaduol nga parmasya o butika, duol sa inyong lugar. Bueno, mga katropa, ato sa Tospikes Luwak para maparas pipilak mahinomdom. Og sa itong pagbalik, mga katropa, ato ng iyagyag ang kompletong detalye sa itong mga balita. Standby, mga katropa, mo balik si Kuya Marso.

0: sa ko kaniha. Ha? Ano kung kung nangihihi mo manag isa-isa ng imuhang tiil diya?
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag mugat.
2: Pilay niyo gasolina?
0: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukar karon, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kuntian mula.
3: Nga naman?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.

Ora's mga tropa, 29 minutos na milabay sa alas 5 mga katropa. O karo mga katropa, sa may paglangay diri kita sa kompleto ng Italia sa atong mga headlines. Para sa kompleto ng Italia mga katropa, sa ato ang balitang lokal mga katropa.

Kung din magkatropa, malampusong na recover. Ang na-recover sa mga otoridad ang 8.1mm high explosive HE mortar rounds nga nakitaan sa kalasangan sa sitio Purchaco 4, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, pasado alas 4 sa hapon. Subay niini, usa ka mag-uuma ang nakakaplag sa mga mortar samtang nangahoy siya sa maong kalasangan. Dali usab niya niresponde sa lugar ang mga personahe sa Explosive Incident Response Team sa Regional Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit 10, Conrico 10 mga katropa. Gikumpirma sa EOD, gikumpirma sa EOD technicians nga ang 8 kabuok nga 81mm mortar, mga tayao na apan mahimo paghihapong mubuto og serviceable condition. Nagpahigayon ang EIRT og render safe procedures pinaagi sa pick up and carry away nga pamaagi aron masiguro nga luwas nga pagbiyahe niini. Bandang alas 9:00 sa gabi, luwas nga naabot sa EIRT ang Bukidnon na Pico office kauban ng mga na-recover nga eksplosibo. O gidala kini sa temporary collecting point sa 1st Bukidnon Provincial Mobile Force Company alang sa safekeeping. Delikado king mga katropa kanang bumba mga katropa ba sige mubuto pa hinaw kalit wa na to mahibo eh. Okay, namdum mo atong diris malay-balay yapon mga katropa nga naay gi turnover mga katropa nga inana yapon bumba yapon. Sulod sa ako, biyahe niya sa bus. Kuya Juan in town, si Mamang Pulis. Oy. Wa mo ta kabalo mga katropa. Daubi ka ron og naapaday po kanang panahon na ay mabuto. Mabuto pa. Naimpas ang tanan. Di rabagin na mananghid og maunay mabuto. Di na mananghid. Oras mga katropa, 32 minutos na milabay sa alas 5. Parayon sa pagkatod sa ito ang mga balitang lokal kung diin mga katropa. Priso ang usa ka lalaki human nakuhaan og drogang Cebu atol sa Baybas operation nga gilusad alas 3:50 sa nakalabay nga hapon sa May Proc 3 Barangay 3 Talakag Bukidnon. Ang suspitado na ilang si Alias Jeffrey, 28 anyos, jobless, newly identified drug personality og residente sa nasgutan nga lugar. Nakuha sa iyang posisyon ang tulo ka pakete sa gituhang Cebu nga motimbang sa 1.5 grams og adunay standard drug price nga 10,200 pesos. Lakip usab sa nakumpiska ang 500 pesos nga Baybas money, pouch, lighter o guban pang mga butang. Kasong paglapas sa RA 9165 o pagpayuhot sa ginadiling droga, ang atubangon sa suspect dito sa korte samtang ilawom na kini sa kustodiya sa Talakag Municipal Police Station. Aras mga katropa, 33 minutos na milamay sa alas 5. At mga katropa, diha karon nga wa paghihapon nakapangapi. Wa paghihapon nakapangapi. Ganihara nakamata pero wa pa nakapamainit. Wa pa nakapangapi mga katropa. Ang uban po diha, dili nagakape, gumikan. Magkape sila, maghapdos ang ilahang tiyan, ang ilang kutokoto, magsigi na daig digwa-digwa mga katropa. Bisan ako mga katropa, inana, igipan na to ang balatian sa una sa kanang gakape pata sa kape nga katong mga dili healthy nga kape katropa. Pero suka niya ito na ila mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Mo na ang kape nga produkto diri sa Yes to Health Incorporated mga katropa nga nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Di maghapdos imong tiyan, ang imong koto-koto mga katropa, di ka magpingits ka sakit. Gumikan na wala ni siya'y dili mayong epekto sa imong panlawas. Matabangan pag-iinoon ka nga mapahimsog imong lawas. Santon Plus Coffee Mix,
gigama ka na sa soya bean powder mga katropa, mangustin o malunggay. O na mga katropa nga masiguro nato nga wanay dala nga kadaot sa imong panlawas, kundi kaayuhan lang yun in tao dalaan na sa imong panlawas. O Santon Plus Coffee Mix. O na siya kape mga katropa nga nangapi ka na nakapanambal ka pa. Santon Plus Coffee Mix katropa, siyempre mapalit yapo na sa pinakaduol nga parmasya butika sa inyong lugar. Kanya itong ipahinom doma, itong ibalik-balik din sa programang Kuya Marso sa programang Exciting Pilipinas Weekend nga ang produkto sa Santon mga katropa. Wa nag-isuroy-suroy ha? Ang produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold. O nakadaiya pa nga produkto mga katropa, kaya mamugunin na andan sa mga tao kasagaran nga ang angalan nga Santon. Pero ang manufacturer ni Ana, ang kumpanya nga naghimo ni Ana mga katropa, mao ang Yes to Health Incorporated. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa, wa ka na ginasuroy-suroy. Kaya gilikayan mga katropa sa ato ang kumpanya mga katropa, kana bitaw nga ang mga tawo makakonsumo og dili mao nga produkto. Wa ta kabalo mga katropa di karon og pagkahuman nimo og tumar anang nagpakarong ingnon nya Santon mga katropa, tubuan jig ikog. Una nga kinahanglan katropa nga magmatngon ta magigmat ta katropa ha ang paprodukto sa Yes to Health Incorporated. Sama lang sa Santon Plus Gold o Santon Plus Herbal Capsule. Wa ka na siya mga katropa, gisuroy-suroy. Naara na sa butika mga katropa. Kaya lagi, ato ang gipaningkamutan mga katropa. Na walay mga katropa na to, ng mga user sa produkto sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health, walay mga katropa na to ng mga user sa Santon Plus Gold o Santon Plus Herbal Capsule nga makatunong sa dili mao mga katropa unya madaot na hinuon. Wala siya pag naas butika mga katropa, legit na siya nga produkto na to, Santon Plus Gold o Santon Plus Herbal Capsule. Kaya produkto mga katropa nga kanang halinon. Mga katropa, ang produkto ng mga halinon, daghan yung nagyo mo awat-awat niya ng mga katropa. Wala nga igmat. Pag na kayo makita, di ang nagsuroy-suroy o produkto sa

kulbak dengan beli tak marah teropah. Oh. Kai adik tu marah teropah. Nadak panang usyaka kawatan. Uman gilungkap ang panimalay sa Kairuan Street, Hilda sa Division Guhing Hagonoy, Davao del Sur. Sa Facebook post ni Rain Lacumba Huezan, na sairan niya anaapa sulod sa ilang panimalay ang kawatan base sa kuha sa CCTV. Anaa nagtago ilaw sa katre ang kawatan. Sumala sa biktima mga katropa, nga pag-abot nila sa ilang balay na abtan nila nga naibot na ang CCTV o abli na ang ilang kwarto o nahabuan ang iyang pitaka. Namatikdan usab nila nga nabuslot na ang kisami sa ilang CR. Pagawa sa kawatan, gikan sa iyang gitaguan na sairan nga paryente ra dai kini sa pamilya na unay niyang gikawatan. Diin giasoy nga notorious na ang suspek sa pagpanglungkab sa mong dapit. Apan base sa report, ang nadakpan niya suspek o sa kaminor de edad, inungdan niya dili kini pwede mar-priso o giingong gipagawas dayon sumala sa naglungtad nga balaod alang sa mga minors. Na uban mga minors mga katropa, kay tungod lagi minors di mapriso. Ay uban yun mga katropa nga kaning gagara mga katropa. Nana pa minor di edad mga katropa. Kawatan ang dako. Ayun saon lang kaga pagdako niya to mga katropa, basig dili lang kawat ang iya himuon. Abot na siya sa karang para nang sasalida bitaw makita mga tropa karang mga rabiri na bitaw oh. Diha na siya mapadulong mga katropa kung dili siya mapantun mga katropa karon samtang linghod pa siya. Oras katropa 40 minutos na milabay sa alas 5 o sa pagtapos sa atong mga balita mga katropa dinhi kita sa ato ang balitang nasyonal. Sa ato ang balitang nasyonal katropa, kung diin gitataw ni Tingog Party List sa Representative Jude Asidre nga kinahanglang isentro sa Senado ang tahas ni iniisip impeachment court imbis nga banhawon ang hearing nga magtabon sa mga isyo o makabalda sa atensyon sa publiko sa trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Asidre, kung siya ang pangutan-on, mas maayong pasagdan na lang ang ombudsman sa investigasyon tungod kay ang tukmang forum sa pagkakaroon mao ang mga korte. Matod niya nga nagsugod na ang pagpasaka og mga kaso batok sa pipila ka mga individual. Kinahanglang ipabilin ang susamang standards sa impeachment case og sa mga allegasyon sa flood control diin na ang mga ebidensya maoy mangunay. Kinahanglan mo abante ang proseso og dili maputol ang responsibilidad gamit ang political timing. Para kaniya, ang proseso kinahanglan ibasi sa ebidensya sa samang disiplina og due process nga gihatag sa impeachment trial. Duga ang sa kongresista nga kon ablihan sa Senado ang matag kontrobersiya sa flood control. Samtang nagpalayo ng impeachment trial, mahimong mabahin ang atensyon sanglit aduna na gitudlo ang konstitusyon nga mututok sa tahas. Alang kang Asidre, kinahanglang likayan sa mga institusyon ang tentasyon nga gamiton ang matag isyo isip politikanhong hinagiban. Ilabi na nga gikinahanglan sa katauhan ang katinawan o dili ang kasaba. Ang Senado lang matod pa ang adunay gahom sa pag-absuelto o pagkonbikto sa Vice Presidente sa impeachment trial isip senator judges. Nana na lang, ilahi na lang mga katropa. Oh, idungan yapon, idungan maayo yapon mga katropa. Idungan sa pud sa kaning kanabitaw nga trial sa impeachment ni VP Sara. Para po nga dili kay halata bang dili makaingon ng mga tao nga adunay ginadapigan, adunay ginatabunan mga katropa. Ana na lang di na to kaning kanabitong unsay tao, unsay term gani ana.

na to, suluhon tanan ba? Oo. Mas maayo mga katropa, ang ombudsman na lang yun, ang mututok niya na mga katropa. Sabi na to, daghang itong mga nangasangkot, mga katropa nga, mga kanabitong politiko. Antod karon mga katropa, natabunan na lang ni aning impeachment trial mga katropa. Apit na nalimtan siya tawahan, oy, nga naada itong flood control project nga binilyon. Asin po mga katropa, o pagkahuman din, matabunan na po lahi nga mga isyo mga katropa. Tandaan magurota nakabantay mga katropa, sinana nga mga techniques nila mga katropa. Lahang diversion usahay mga katropa. Itong oras mga katropa, 44 minutos na milabay sa alas 5.

0: Ato mga tropa di akron nga gapaminaw nga naka-tune in gihapon sa 101.7 XFM Bukidnon. Maayong morning.
1: Good morning.
0: Oh, maayong morning di idea sa may Dian's Bake Shop. Lamian niya pan mga katropa na adia sa Dian's Bake Shop. Anaalang dia sa may barangay Aglayan katropa. Na adia lang mga guwapa o maabi-abihon buutan niya mga tendera sa ilang bake shop. Diha sa may Dian's Bake Shop mga katropa. Ngayon sila nga kanang matindira daw sa panaderya sa bake shop mga katropa. Kaning mga maldita daw. Pero di sa Dian's Bake Shop mga katropa, ibahin mo. Buutan kayo ilang matindira diha mga katropa. Dian's Bake Shop sa may barangay Aglayan mga katropa. O siyempre, good morning di apon sa may LL Yon Shell Mobility Gas Station mga katropa. In short mga katropa, Shell. Nagsagawa ka ila o kaning Shell Gas Station mga katropa. Amo nay gasoline station nga gisaligan sa kadaghanan mga katropa nga aduna bitaw kuan kana nga adunay pagpalangga sa makina sa ilang salakyan og mga motor mga katropa. Shell LL Yon Mobility Gas Station mga katropa. Ana sila diha sa may barangay lagi barangay Kasisang at bang sa may City Hall mga katropa. Good morning diha ni Sir Arnel Bakong mga katropa. Good morning mo sir. Siyempre, good morning usab ni Honorable Cromwell Keraldin Layan. Good morning cons. O kang Honorable Mayo Kinlay, good morning nimo Mayor. Mayo Kinlay diha sa may Impasugong mga katropa. Good morning usab ni Konsihal Jason Chant Ayala mga katropa din ni Syudad Malaybalay. Siyempre mga katropa, nasiguta naman nato ang mga councilor. Siyempre mayong morning usab sa ato ang Mayor Diri sa Dakbayan sa Malaybalay. Sa Syudad Malaybalay mga katropa, Mayor Warren Pabilyaran mga katropa. Kaya ito ni Agi mga katropa no. Medyo initong katubito pag-anhi ni Senator ni si Senator Migs mga katropa. O niya nagpa-presko na lang po siya. Kaya daghan yun, kadaghanan yun mga alkontra yun sa iya mga katropa sa move nga iyang gihimo dito Senado nga ni Kampi dito sa minority black mga katropa. Ato na interview tapat po din sila ni Governor Onel Roque mga katropa. Ato ang amahan deris Provincias Bukidnon. Siyempre, good morning usab sa kapikas ni Governor Onel Roque mga katropa, Congressman La Arne Roque. Good morning ni Mokong. Okang siyempre deris sa Syudad Malaybalay, segundo distrito mga katropa sa kang Congressman John Flores mga katropa. Atong ni aging adlaw I think Birnes. Diha dito to sa may Purok, Purok or sitio ba to sa Aglayan? O ba na to si katropang Jonathan? Nagkuanta kaning nagkuyog baboy to siya ha. Dito tan ay turnover mga katropa sa kaning concrete road mga katropa. Takong kalipay nila mga katropa, gumikan, di na sila magkalapok mga katropa at laog ting ulan. Padulong sa barangay Aglayan. Diha mo agi, luyo anang ilahang public market diha mga katropa. Napay mga suok-suok nga barangay rigin mga katropa no. Takong kalipay, labi na to si Purok president nila mga katropa. Mga kabataan, mga eskwila, di na intawon mahugaw ang ilahang sapatos. Siyempre mga katropa, ato siyang itimbaya o good morning ang ato ang mga class coordinators o mga class members. Ang class mga katropa, mo ka na pagtinabangay sa ato mga katropa nga labi na sa panahon dito sa kaning kawadon. Panahon sa kanang kasakit, labi na adunay mo taliwan nga kapamilya ninyo mga katropa. Nagsubo na gani mo. Naglisod pa mo mga katropa, huwag makatabang mga katropa.
2: Tama.
0: Sao na lang.
2: Tama.
0: Una nga naa ang class mga katropa kung katropa listeners and solid supporters. Kwa na siya mga katropa, gihimo.
1: Tama.
0: O gibuild mga katropa aron sa sole purpose mga katropa nga makatabang sa katauhan.
1: Tama.
0: O. Kung binisay o na ito mga katropa, dayong ragi na siya. O dayong.
1: Tama.
0: Onya mga katropa, nakatsada mong ganyan ang ato ang kuhan kay Wanay Daghan Kuskus Balungos.
1: Tama!
0: Oo. Oh. Siyempre mga katropa, pagkapahibalo sa inyong koordinator nga kanabitaong na ay nainitaliwan sa iyahang mga membro. Automatic dahil mga katropa, agtuon din sa ato mga katropa 36FM. Ihatod automatic ang tabang mga katropa.
1: Tama!
0: Nanara kadali, way Kuskus Balungos mga katropa, din sa atong class. Oh, good morning dyan ni Katropang Tristan Yat Vigulay, may muntag Katropang Marso. Good morning niyo mga Katropang Tristan Yat Vigulay. Good morning usab ni Katropang Randy Artiaga Santisas. Good morning.
2: Good morning.
0: Ah, muna mga katropa ang class ha. Muna nga kung aduna mo'y plano nga magpa-member sa class mga katropa. Ah, kontakan niyo ang XFM kay atong anhaan ang inyuhang lugar mga katropa og ato ang mas ipasabot og unsay ang tumong sa class mga katropa.
1: Tama.
0: Bueno mga tropa, wa na tigong oras aron magpadayon pasunahan kay musunod na ang programang Express sa Balita. Kauban si katropang Jonathan Lee Suriano mga katropa.
1: Tama.
0: Tangalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines nga pinanguluhan sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, sa ato ang Station Manager Ma'am Rusty Maricodino, o sa ato makaubanan sa News Department o Technical Department, maayong morning kanatong tanan mga katropa. Kinigyapon si Kuya Marso mga katropa, inyuhang katropa sa radyo. Magdungog-dungog na po ta subli, sunod simana, adlong Domingo, samang oras, samang istasyon. Amog yapon dyan paminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Exciting!

0: user. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, umanggin niya na Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pilikumin sa akin, sabi niya, sandang plus gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng sandang plus gold. Kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga nga, dati masakit, magalaw, maghapat pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natulong din na wala na, subot sa akin, yung sandang plus gold. At pati si Mises, si Mises, gumagamit din po ng sandang plus gold.
0: Adunay malong beliefs na dakong taba aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: sobre el mensaje. Magandang ito ng mga ganyan po mga kamo.
1: Zanton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Lupig pa nimo ang season sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at

0: ngayon, yusulayan ni San Ton Vitamin C sa duwa ka bulan na kung inoong 3 times a day na sinatudyog na kung pagtinaw sa akong mga
1: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sandon Vitamin C.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Tong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Aw, oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukar karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Ako siya, ug dako ko ang pagsalig niya.
4: Ang batare ni mo, dahi kagyong ko. Sige, panahon ang bitaw na ito, gunse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nilang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ang batare ni mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold, kay mo inom ko. Baka hybrid kagyod. Timblahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itip to. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inaw ang premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog. Nga, luya kaya kung pagminaw. Nga, murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ang premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag naman kadagang kayo trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you, basta naka-turbo.
2: Food supplement for me. Hihimo sa maca o plavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for me. Mapalit sa mga butika. Cellphone plan.

0: Katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.

0: Oras 101.7 sa FM Bukidon, alas 6, Jis, kabuntagon! Headlines. Uluhan sa itong mga balita, lalaki na maligaw iligal nga armas na sikop sa PNP Joint Operation. Headlines. Dugang uluhan sa itong mga balita, foreigner ni Katkat o ganag ala Spider-Man sa poste sa kable sa kuryente dito sa Jinsan. Headlines. Niangkon nga survivor sa 9-story building sa Pampanga, gidakop tungod sa tumutubo nga istorya. Headlines. Dugang uluhan sa itong mga balita, drone sa Russia naigo sa US, naigo sa Osaka apartment building sa Romania. Headlines. Spurs na puwersa sa Game 7 ang ayaw nila sa OKC. Away nila sa OKC. Headlines. Kaso sa Ebola, alarming tungod sa pag-sinamok sa mga rebelde sa Congo. Headlines. Janice Debilin, gisuportahan ang relasyon nila ni Kayla Astada o Daniel Padilla. Headlines. Dugang uluhan sa itong mga balita. Lalaki sa India, nakasakmit o world record alang sa pagkulikta o kapin 800 ka paper cups. Headlines.
1: Express Balita. Adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayo.

0: XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, probinsya sa Bukidnon, duha ka syudad ug 20 ka lugsod. Mga kasikbit nga dapit kun asa maabot lanog sa Sibya sa 101.7 sa FM Bukidnon, bayog buntag kani jug tanan mga katropa. Adlaw karon ga Domingo, pitsa 31 na di bulan sa Mayo tuig 2021. Oh, 26 di ay. Oh, matay no. Bag-o ra kita nagmayo, humanasad karong adlaw mga katropa. Katapos ang adlaw karon da bulan sa Mayo tuig 2026 mga suking tigpaminaw. Kumusta bug tanan mga katropa dinis probinsya sa Bukidnon mga suking tigpaminaw. 46 ka barangay ni atong syudad sa Malaybalay mga katropa. Ala bayo ka buntag, welcome sa ato parang uban sa programa ga Express Balita Weekend ning adlaw ga Domingo. Madungog ta mga katropa pinaagis dial sa inyong mga radyo. 101.7 ug makita ta pinaagi sa ato nga Facebook Live karon na kabuntagon mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. Paki-follow, like and share sa ato nga Facebook Live karon sa atong Facebook page mga katropa. Ayo gabuntag sa nagbida karon sa tagsa ka mga radyo. Labi na gid diha sa may lungsod sa Kabanglasan mga katropa. Nuglano katro da, may buntag ni Nanay Perla Villanueva, da no? Diyan sa may Imbatog, Kabanglasan, sa sityo Lubugon. O, diya po, spatag, Imbatog, mga tropa, makikabuntag kayo tra, diya. O, paubos na diya, padulong sa Valderaman, Minas, kay Tutot, pero da, lano po, 1.7. O, may buntag diya, kuya. O, parang mingaw, nis kuya, kapahapit naman magbulan, kuya, no? O. O, hapit na magbulan na ngawa si Ate Darwinda diya, oh. Ala, may buntag yung yugdanan diha, mga suking tigpawinaw. Tripod siya may barangay kasisag, mga naminaw, karoon diha. Diha sa Mount Nebo. May buntag po sa Mount Nebo, mga katropa. Diha sa lungsod sa siyudad sa Valencia. Tripod siya may barangay Nuybe. Purok dos mga tropa, baig buntag kanyang tanda. Welcome, welcome! Siya tuwag panag-uban din sa inyong programang Express Balita Weekend mga tropa, baig buntag ni Randy Arteaga Santisas. Good morning katropang Sir Jonathan, the shout out kulag Pakito Dais og Max Alvaro gikan ni Randy Arteaga Santisas. Nakalili karusto ka Facebook Live, daghang salamat niya. Dita maglangan, diritas kumpletong detalye sa itong mga balita karon kabutagon. Balita ga lokal.
2: Balita ang lokal, balita sa lokal.
1: Sa ato aga balita ga lokal, nasikop ang usya kalalaki nga namaligyaw illegal nga armas atol sa PNP Joint Operation na pinagis by bus entrapment. So may ala size 45 gabi dito sa Puroka 4, Barangay White, Kulaman, Kitaw-taw, Bukidnon. Agwaw ga dinakpan ilang si alias Kurimaw, 31 anyos o galumulopyo sa sitio Kunipong, Barangay White, Kulaman, Kitaw-taw, Bukidnon. Nasakmit gika sa suspek ang usa ka unit sa kalibre .45 arms core, usa ka kalibre .5 steel magazine, 7 kabuhing bala sa kalibre .45, budol money o gasling bag. Aga dinakpan temporaryo karog nga gibalhog sa Kitaw-taw custodial facility. Samtang ang mga nakumpiskang ebidensya, itugyad ngadto sa Bukidnon Provincial Forensic Unit para sa ballistic examination.
0: XFM Express Balita!
1: Ba, pagkailig alias to, Kurimaw po alias. Oh. Nindot lagi niyang armas, oh. Arms core, oh. Nindot to, siyangga na, ito, ano, padulog na squad ba. Oh. Kuhan na tani, irgan na tani. Oh. Nindot ang armas mga tropa apan nasikop man siya by bus entrapment operation. Stilad mga tropa iligal pa kini nganong nasairan ni siya nga na iligal ng armas na dala tungod na mga suking tigpaminaw nga kana bitaw basi nakainom ni ba nakainom niya sige pa pabuto-buto siguro o di ba ka mga tropa gara-gara sa armas pagkagawas pull and ya o basta kay illegal atong armas ay ginagisaya-saya diha mga suking tigpaminaw. Oh. Ay ginagisaya-saya taguoy gina. Imo na pakwa na impas gyud diha. Oh. Impas gyud ka mga tropa ko kada isumbong ka sa kapulisan. Jasimo, labi na na kay kontra diyan nya. Hambugiro kay kahubog. Isuhon kay sorsuaran tao kani da baybas oi. Oh, maligya ni armas kani baybas kini. Maligya armas mga katropa, sa tuo mo drugs ni pwede baybas ha. Pwede po dag armas mga katropa transaction gyud na. Oh, sugat-sugat ya po da mga suking tigpayon. Delikado lang ning armas kung mo'y mabaybas. Sini puruhan mo sukol ba? Sakit na bulaagi panagan. Dugang hanay sa itong mga balita, balitang lokal.
2: Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Sa balitang lokal, mga katropa, mukabat sa 800 ka mga motorila drivers nga binipisyaryo ang nakadawat sa 1,500 matag-usa. Pinaagi sa assistance to individuals in crisis situations kung aex sa subsistence financial support program. Gipahigayon si Elgio Valencia ang pagpangapod o pagpangapod-apod sa financial ayuda dito ka Uwibis sa Mayo 28 ng tuig dito sa Robinsons Valencia City, Valencia City. Ang maong lakang kabahin sa padayon ng pagpaningkamot sa dakbayan sa paghatag o suporta o dinaliang tabang ngadto sa mga sektor ng adunay dakong papel sa adlaw-adlaw ka transportasyon o ekonomiya sa syudad. Ang malampusong implementasyon sa mga programa na himo pinagi sa hugot nga koordinasyon sa CMO Assistance Office, City Social Welfare and Development Office kung CSWDO, City Treasurer's Office o Barangay o sa Barangay Community Leaders Association.
0: XFM Express Balita!
1: Ay, nindot mga katropa, kay looy ba po na itong mga rila drivers, mga suking tigpaminaw. Looy ba po na sila? O, kanang uban na nag-abang ang uban, kaugalingo na lang yun mga katropa ko. Di giniingon nga pamakak. Ako, sakay kong rila, di man ko pliti o minimum. Pliti ko, 15 gina. O, 15 na mga katropa, di minimum, 12, 13, mga resuklet, 2, 3, sana. Sakay, gay, kung multika, maghapon, gikan kong sa nosing, 20 nga kong gihatunol. O, balik pa to sa katong asawas o driver to mga katropa, basin uyab to, no? Asawas, drivers, multika, mga tropa, ang 5 kay 15 rin ang pliti kag sanusing. 20 kaya kung pliti sa multika, mga tropa, kay kasawot magunta sa kinabuhis driver, mga tropa, kaya diyan po tagikan. O, hindi karoon, huwag kong lingaw, mag-drive-drive, ikaw bau-bao, ganyan niya, o. Basta akong driver, mukuan mo, mulip. O. O, drive, ikaw bau-bao, kaya malingaw, magunta. O, diyan, sa una, ganyan, kamangasan nga. Di pa ko asahin kabangasan sa una, masahiro, ang gani ko, masahiro. Da, terminal yun. Oh, muraw, striker, ay. Masahiro ko da, ang mga amigo, mga habal-habal driver, di atiste ko masahiro di ako. Pasko gito, ay bagong tuig, siguro to. Oh, kanang kwan ba, pagkaog kanang kadlaon, bagong tuig, pesa 30. Nanti uno. Hatod ko des paradise barrio yun. Dua kabok, senior citizen, 50 pliti pa to, brato mong huli naman. Sus, pagbalik nako, platan bitaw ko sa vida, nas kwan, pangian, mga trupa, pulok size. Pag-abot sa compound, bulkit ko, 100 akong nabayaran, wa income eh. Wa pa'y pamahaw, tabla. Oo. Wa, naging ko ni otro kong masayro. Oo. Sa muka, lagi kayo. Dunya, kanabitang mo, pamunay mo na, oh, sa terminal, may kagsakay ka, ma'am. Di mo tingog. Oo. Di lang mingon, dili lang sa dong. Oo. Maulat ay so may na lang ning mga may na lang ning 500 15 mga katropang ayuda oy. O kato pag kumana to marilisan sila tong 15 uli to sila mamasahero balik na impas na. O patay na ang abang ato mga suking tigpaminaw. So dindot ni kay tungod karon sa kamahal sa gasolina in town. O nito kayuda na atong mga kiksyuna mga drivers ya kini mga drivers wa tropa. Ili na to ni ingay baby ayon lang nga drivers naman mo no na ba mo na hinungdal nga nang maabot ta sa to mga dutihanan maabot sa to nga tagsak padulungan mga katropa. Tapi na kanta ng tricycle ang aking hanap buhay o na ba o ano sila kanta na ulan init na mga katropa so gumagunan nila para ihatod ka kung asa ka paingon. So, mabuhay ang mga tricycle drivers, mga basta drivers, mga tropa. Basta drivers, sweet lovers. Dugang hanay sa itong mga balita, balitang lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtang ka lokal na formal nang gisugdan sa adlang Biyernes, Mayo 29, ang Brigada Eskwela kick-off program and groundbreaking ceremony sa Damitan Elementary School. Ang baog kalihukan gisalmutan sa kawani sa DepEd Region 10. Malay-balay mga ginikanan, barangay officials daluwangan magtutudlo mga personay gikan sa duha ka bangko ning siyudad sa Malay-balay. XFM Bukidnon uban pag mga stakeholders. Kini nga panaghiusa, nagpakita og dakong suporta sa mga kabataan kun unsa ka importansya ang pag-eskwela. Atol usab sa mga higayon, gimo usab ang groundbreaking ceremony sa usa ka story building nga adunay duha ka classrooms. Ang mga classrooms dakong tabang na usab kini sa mga kabataan aron sa dugang kahibalo sa ilang pagtuon o pagtuon sanglit tatinguha sa Department of Education nga walay kabataan ang mahikawan sa kahibalo sa pagtuon o walay kabataan ang maulahi sa ilang tagtag sa kapagandoy sa kinabuhi.
0: XFM Express Balita!
1: Mga tropa, dito ni Shaquan, Dalwangan, Damitan, mga tropa, second time around, oh. Nga nakabalik ko anang lugara mga tropa kay nakaagi ko tuuno na gabi eh, hindi mo ko ito maklaro o oh, perte paking bati ang dalan itong mga panahuna. Pero karon mga tropa, nindot ng dalan parang doon sa Damitan oy eh. Simintado na mga tropa pero naga po yung mga part nga putol pero at least okay na gamay. Nindot ng lugara gihapon doon sa Damitan mga tropa, buti bugnawa oy eh. Ilawit ang mga pananong bito maragwa na apektahan sa init mga katropa. Ilang maes dito piteng tambuka. Tambuk ay mga suking tigpaminaw. 24 minutos, milagapak ang alasas kabuntagon. Uy, katumitang mahiligon og kapi niya. Kabalo mong kukaroon mga oras sa mga suking tigpaminaw. Ining maghihigop mga itag kape, labi ng adlong Domingo, Family Day. Dayunduyan kayo diya mga trupa, ilamos kahoy. O dayunduyan ka na, dala mo og lamisa diya, takuri baka diya, o diya, heater. Oh, init-init uban ng pamilya mga tropa diya kapi-kapi gula parisan ig kamuti diya balanghoy perteng lami mga tropa eh. Adega piliod na tong kapi mga katropa nga wag po'y kontra daw sa mga balatian. Kanamit ang kapi nga di mo hinungdan si mga balatian, dili supak si mga ulcer diabetes, di ka magpalpitit mga katropa, di po ka namang iuban nga di saan sa mga pisir kaya di ko katulog pag abot sa gabi di tulog ang adlaw. Oh. Bitaw mga katropa, di ka pangapi, makapangapi ka nya di ka katulog pag abot sa gibihon bitaw. Kanang kapi mo ni likado. May insomnia ka na? Oh, di ka katulog mga katropa. Oh, mas likado ng insomnia. Ako mas likado ng insomnia mga katropa kasi insomnia. Oh. Unsa insomnia sir? Bag-o na sakit oh, bag-o ni. Di ka katulog ug di ka tidor insomnia. Oh. Kuning magkapi og Shanton Plus Coffee Mix. Kapi mga katropa nga dunay suyabin, malunggay og mangustin. Naputay premium D3 coffee mix nga dunay stevia glycoside og mangustin ingon man vitamin D3. Naputay Shanton Plus Gold Shanton Coffee Mix, Shanton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. O di ba? Daghan kag pilian sa kapi sa Yes to Health Incorporated. Kanang tanan wa ginay kontra daw sa atong mga balatian. So, pagyulat, palit na. O, Shanton Plus Coffee Mix, Shanton Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix, o Shanton Gold Coffee Mix sa mga butika at parmasya sa inyong mga lugar.
0: XFM Express Balita!
1: Dugang hanay sa mga balita, balitang regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Sa balitang regional, mga katropa, giimbestigahan sa Cotabato City PNP ang giingong binta paluwagan na slot na investment scheme human gipasakaan o kaso ang pito ka mga tao sugod ning bulan sa Mayo. Ang mga nalambigit na sa operasyon gipasakaan o kasong large-scale staff samtang gipaabot pa ang dugang reklamo. Base sa report sa Cotabato PNP Cotabato City Police Office, usa ka alias sa Bainar ang nalambigit sa maong investment na scheme ang didangop sa ilang istasyon o nangayog tabang human na kadawat o mga hulga sa iyang kinabuhi. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa nasangpit ng kaso.
0: XFM Express Balita!
1: Na, huwag mo kumpiyansa na yung anak mga tropa. Huwag ni karon nga, naibog ko ng mga baligyang luti online mga tropa. Yuta ba? O, online nga yuta mga tropa, di po di ko kumpiyansa? Okay, basig na foreclose na sa kuan, foreclose na mga tropa sa bangko ba? O di pa ka, questionably ang titulo ana pag palit na mo diha inoon, nayantas na. O magagubot, himo ang biskita ang nimpalit, nahimo na ng squatter. Kaya wa may tarong papilis. O, muna likado mga katropa, muna ka surion ganyan tarong kay brato lagi, pero basig na foreclose na sa bangko. Na-impas ka diha, o di pa ka, questionably pa ang mga titulo ni ana. Tabla pa kayo ng kikbisog siya way hinungdan. Dugang hanay sa mga balita, balitang regional.
2: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa balitang regional, mga katropa, grabing kabalaka ang gibati sa mga residente o mga otoridad humani katkat ang usa ka giingong Slovenian na national sa poste o nilatay-latay sa kables kuryente kabahin sa Daprosa Street, Barangay Diangas West, Habado, sa Buntag, Mayo 30, 2026. Dali usab nga gipalong sa sutiko sikan ang kuryente sa mong linya sa dihang nadawat ang report. Hinahinay nga maampingong dayong girisyo sa mga sakop sa VFP Jinshan Kaoban na City City DRRMO o PNP ang nasangpit nga langyaw. Then kapin kung kulang 2 oras una kini nalampas malampusog na panaog gamit ang boom truck. Luwas usab ang nasangpit nga langyaw diin duha lang kini doon na lang kininaangkon nga minor injuries gumikan sa iyang pag-circo-circo o pag-ambak-ambak bisan o adunay mga rescuers. Sumala pa gituhuang adunay bipolar disorder ang naisgutang langyaw. Una usaba matod pa kining gikustodiya sa kapulisan human di katahong nagmaoy sunod sa usa ka hotel og ning agig adlaw o niaging adlaw lamang ni sulay matod pa kinog ambak agis bintana sa hotel samtang nagpagas usab og pahimangno ang sukutiko disikan sa publiko nga dili ang ayang katkaton ang mga poste sa kuryente tungod sa peligro niini og bugtong mga gibansay lamang nga personay ang gitugutan ini aron malikayan ang disgrasya.
0: XFM Express Balita.
1: Abi ko man og na biktima sa gugma ni. Oh. Astila no tanawa oh. The Spider-Man dito sa Jinsan. Pastila mga tropa ni ga Amerika kaning kanuan ni. Oh. Sa grabe atong nasod sa Pilipinas no, grabe kabuutan atong nasod sa Pilipinas yung mga balaod kinig ikaw pa gihimo ang sulay nasod wala presyo oh pero dire mga katropa giriskyo pa oh at imanon pa mga suking tigpamin ang anak ka respetado ang Pilipinas mga katropa oh sa mga balaod hangyo-hangyo lang ba hangyo-hangyo oh murag kumpanya siya sa motor. Kung kita makasala sa laing nasod, napadulong kita sa bitay. Yung sa'yo, dagko pag-penalte. Di ba, Tristan Yat Vigulay, may buntag at tropang Jonathan, may buntag di ako'y. May buntag di ha. Tilan mga katropa. Dugang hanay sa mga balita, balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Balitang nasyonal, mudusog kasong obstruction of justice. Ang pamilya o kauban ni Charlene Lasco Biligan sa Department of Justice, sa kauban ang CIDG Batok, ang attorney Caroline Cruz, o sa mga kauban din eh. Namugos si Biligan, nga gikan sa daghang ihap sa mga pamilyang mga biktima. Anaalang sa 5 ang nakigbisog sa pagpangita o gaustisya. Nagtuusap ang kampo ni Biligan nga posibleng gibayaran ang ubang mga biktima o napahilom aron dili na mutistigo. Busa, usa sa ilang lakang buong pagpasaka o kaso sa bugado ni Charlene Atong Ang o ni Charlie Atong Ang. Gibot check usab sa mga nahabiling complainants nga doon na sila'y ebidensya nga magpamatuod nga nakalawat o galawan nga muabot sa 40,000 pesos patagbulan ng ilang mga kauban gikan sa pika sa kampo.
0: XFM Express Balita.
1: Amo na'y giingon ang hustisya mga tropa lisod na tong kabuton tungod masilaw to siya sa lapi. So, mahimo lang matakpan ang salaod siya sa katao mga katropa. Dili mapanubag mga suking tigpaminaw ang angayang manubag tungod na silaw to sa lapi. Mingon man na yung ubang pamilya. So ang tama na, hitabo naman ito. Di naman bisya pa o makiglaban ta, makigbatok ta sa kaso. Di naman mabuhay itong pamilya na. Kona magpabayad na lang mga katropa. Pero gusto sa uban nga makabot ang tinuod ng ustisya. Pero hangtod karon si atong ang murag tungaw. Di makitaan og dili mo pilit si mong panit si itlog. Kinsa may nataptan anang tungaw mga katropa? Ako kay bata pa ko, nataptan yung unang tungaw kay simo og dula ng mga sagbutan ng karabaw grass. Pito naghanang tungaw di sa una. Mabot lang si bukid nun, wakit tungaw dire. Mura siya, si atong ang karon, mura siya ang tungaw. Dili makita mga katropa, ambot og asa na. Ambot po di mga atong kapulisan po uban. Wa man no murag-wagwa nag focus pagpangita aning adunay 2 million nga reward mga tropa dito mo sila nagbanat karon. Ang si DJ dito mo sila nimbanat mga tropa NBI dito mo sila nimbanat mga tropa pagpangita ni Senador Bato de la Rosa. Grabe tang naglakag mga tropa o grabe murag kriminal og tan-aw lang kriminal pag ayo. Pero mga katropa, ganing, nandun na yung mga patong sa ulo, milyon-milyon ang patong, waman! Wag yun! Nastila ninyo. Kung sa'yo magkapanaway, butaon sa'yo, kamalong ako, gisunod ninyong balaod. Order sa taas. Pero kining mga tinuod, mga tropa, kining mga tinuod nga ng orakots pang gobyerno. Tinuod mga katropa nga, anabitang, klaro na kayo nga doon na yung mga salaod, purya gaba, wag yun. Dosos! Sumbong tamo ni Ma'am Rachel Pebriaron. Katropang sir, good morning. Kita jud mi sa Kulambitay nga foreigner live wire Jo Pebria and Rachel Pebria sa kolonya. Oy, may buntag diha Rachel Pebria sa kolonya. Murag Spider-Man mamoy. Murag Spider-Man nga nag kanapitan kumbayot ni Ashkwan, nagkumbayot diha siya kining live wire. Stilan mo tawhan, abi na kog nasakit na victims of love to siya. Nadi siya ay problema de mga tropa. Dati Darwinda, Batulina, Antipatia. Wasing-wasing na siya sa kanan dito sa Bakulod. Pagdala og pinya. Pagdala og tubo tay kay dagko kayang tubo di salay. Salay. Sa silay ate dagko kayang tubo dia. Anak sa ti Darwinda, shout out ko diri sa pamilya Bandala, labi na kay ate mo Mia Pulinis Batulina. Bandala sa iya mga bata nga sila MJ, Michael, Gia Bandala nga nagpamati sa imo program. May buntag diha ate ha, si ate Mia. Ina sa ate Mia, ate nga katong usa ka manok nga pula ipadala sa kuha, tagsamin ko itutot. Nalagsyar mo tama ngayon, dito tas manok. Ha ate, minaw sa dadturus Bakulod. Unaw sa Bakulod ron. Naminaw sa XFM Bakulod dito mga katropa. Minaw mag XFM diha. Ate Darwinda, ingna si Ate Mia nga wa mami ginapadala padudong diha, basig na sila ipadala padudong dire. Katong duha ka hiniktan lang ate ah. Katong lang duha ka hiniktan kay mamuhi na ta og piso. Mamuhi tag piso kay karong manusod simana. Kung naatay ka nang maabutay ng mga piso, tagaama na tag piso ito sa atong mga amigo. Ato itong panaghanon. 36 minutos mga tropa, brightest dugang hanay sa mga balita, balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa balitang nasyonal, ang mga katropa, ginakop ang siya kalaki nga ni Angkon, nga survivor sa nahugdong struktura sa Balibago, ang Hili City, Pampanga. Una nang nag-viral ang video sa maong lalaki, huba na siya human niya isugilon nga nakalingkawa siya sa trahedya tungod nga kay nipalit siya og beer doon sa lugar sa diyang natabu ang insidente. Apan nasairan nga dili dahil kini survivor o dili usab pasyente nga sa mga biktima sa insidente. Giyang kung usab nini nga nihimo lamang ang iyang storya, nasairan usab nga nakadawat ang lalaki o pinansyal nga tabang gikan sa DSWD og nahiya pa og dugang ayuda. Hinungdan nga gisusi ang iyang identity. Nagpasidaan usab ang lokal nga gamhanan sa Angeles City ngadto sa publiko nga magmatngon batok sa mga individual nga nag-angkon nga biktima survivor sa nahugnong istruktura.
0: XFM Express Balita.
1: Munay gaba nimo kanang tikasan. Ana baan. Ang gaba ba kanang time mintag nga tinud-an tong ikaw tong na tabunan sa dakong semento. klase sa mga tao nga abusador. Muni gaba, pikat. Oo. 37 minutos milagapak ang alas 6 kabuntagon. Aginod ta sa unahan, dugang hanay sa itong mga balita. Balitang international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
1: Sa balitang international, ang mga katropa nibuto ang usa ka drone sa Russia sa usa ka apartment building sa Romania nga usa ka nasud. Sa usa ka nasud nga sakop sa North Atlantic Treaty Organization kun na NATO. Ang insidente na itabo na itong Biyernes, Mayo 29 sa silangang syudad sa Galati nga nahimutang doon sa utlanan sa Ukraine, matod sa Romanian General Inspectorate for Emergency Situations, ang tibok explosive payload sa drone nibuto hinungdan sa pagkusog o pagkasunog sa building sa pagkaangol sa duha ka tawo sa pikasbahin sa report sa emergency services. Itambala na ang duha ka mga residente nga nakaangkon o mga samad samtang anana sa 70 ka mga tao ang

0: Instagram, may mga sapaw man nga advertising. Sa kuan siguro ne? Sa amo na minaw ate. Sa amo na minaw sa Facebook? Sa Facebook no? Or sa apps mo na minaw? Kusa okay man itong Facebook Live dum no? Okay among Facebook Live ate? Oo. Okay among Facebook Live bo naasa sa bakulod karon dad-an ang kwante. Pagdala duha ka manok, tagsa mo kay tutot. Oh. Dala di og tubo kadagko kayo kay atong atong pa daghanon dres bukid noon. Pagdala og tubo patdan ba patdan. Aron pa daghanon to sa bukid noon dagko kay tubo di. Oh, da sa silay ba sa silay ba? O sa silay mga katropa, oh. Bro, diha man to shooting so natong movie nila Enrique Hill og Liza Subirano ang Every Day I Love You. Hilig pa kuha ng mga movie nga na sa una. Dugahan ay sa itong mga balita, balitang international.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Sa balitang international, nisamot pa ang tensyon sulod sa Gaza City. Human ni Hungaw ang laraw ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga troll kontrolon o sakupon ang 70% tibuok lang teritory sa Gaza Strip. Gihimo ni Netanyahu ang abiso pipila kaadlaw nga ilang napatay ang Hamas commander nga si Muhammad Daudi sa gilusad nga airstrike sa sentrong bahin sa Gaza. Milusad usab og strike o airstrike ang Israeli Defense Force sa kana Yunis Koga Asa. Daga mga balay ang nalamoy sa klayo o gipaningkamutan sa civil defense worker sa pagpalong sa sunog. Subay sa ulahing report, kontrolado sa IDF ang 64% ng teritoryo bisan pa man sa kasabutan sa ceasefire batok sa Hamas o pag-atras sa mga sundalo sa Israel sa Yellow Line.
1: XFM Express Balita!
0: Stilad mga tropa, sige, rumugira na sa line. Nasun! Sir Bogira, kami din, napitahan na si kamahal si Krudo o Selena. Pero natoy, usa ka, mura lang, usa ka tinuod, ang kamahal daw si Krudo o Selena sa Pilipinas, gobyerno, ragihapoy na kami. Gobyerno, ragihapoy na control. Lihay negosyante yan eh. Oh. Dugahan ay sa to mga balita, balita ga sports!
1: Balita sports, balita sa sports.
0: Aga sports mga katropa sa napuwersa sa San Antonio Spurs ang Game 7 sa Western Conference Finals batok sa Oklahoma City Thunder. Human sila ni Daog sa Game 6 sa score nga 118-91. Ni bida sa kadaogan sa Spurs si Victor Wembanyama nga nakatala og 28 puntos aron matabla sa 3-3 ang serye. Matod ni Wembanyama nga wala pa sila na human tungod kinahanglan pa nilang makasulod sa finals. Wala nagipaporma sa Spurs si most valuable player Shai Gilgeous Alexander o si SGA kung asa hugot dayon nila kining gibantayan og nalimitahan ang iya mga mid-range shots. Ipahigayon usab ang Game 7 sa adlang Domingo sa home court usab sa OKC.
1: XFM Express Balita.
0: O karong alas City magsugod. Wala na, dula ni Ron. Ako sugal ko ani sa madaog o kumo sa madaog mga katropa niya. Balitang sports hatod kaninyo sa Windsor. Daog na niya, sugal ka ani. Kung kisa mo daog dito ta. O, ahir ta sugal pag game na. Bitaw mga shocking tigpaminaw, 42 minutos. Milagapak ang alasays kabutagon. Uy, kanamitang bukol-bukol sa suso. Bukol-bukol sa suso, guiter, limas, kidney, mga katropa, high blood, diabetes, uban pang balatian. Delikado na bay? Delikado na mga katropa kung masitawag anak ka ng kuwan ba? Mulala na. Muna nga klasbing sa'yo pa, mag-inom tayo Santum Plus Gold. Ang kapsula, gano'y mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, nga nakuntabang sa ato mga problema at mga balatian. Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika at parmasya sa inyong mga lugar.
1: XFM Express Balita!
0: Dugahan ay sa ato mga balita, balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba, mga katropa, alarming na ang sitwasyon sa pagkuyanap sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Kini ang ipamahayag sa World Health

0: organisasyon subay sa ilang pinakaulahing assessment giingong may giingong maoy nagpasamot sa kalisod ang internal conflict sa mga nasod ang nasod nga gipanguluhan sa mga rebelde. Sumala ni WHO Director General Tedros Adhanom nga nagkinahanglan sa dugang pundo ang DRC aron paspas nga mabutangan o mabatukan ang epidemya. Kini maoy panawagan ni Ghebreyesus sa International Committees nga tabangan ang naglisod nga nasod aron dili kini mubatok sa ubang nga kanasuran. Isa rin nga gitratar ang Ebola isip usa ka labing delikado nga virus nga paspas mukutos kinubi sa tao. Siya karon na sa 900 ka tao ang suspected cases o wala pa nagpagawas sa lab as nga ihap sa mga nakabsan.
1: XFM Express
0: balita. Balitang pangkalusugan day, di ba itang kakaiba? Nawa ba sa dita kakape og Santon Plus Coffee Mix kay nagdali lagi ta nakalimot na ta pero ay mo kabalaka kay nagdala bang punta og kwan nagdala tadaan. Parisan din ato na niya og mamon mga tropa. O man sa programa karon nga pita mga tropa og Santon Plus Coffee Mix. Uy, kalami ba ni mong sudan nate? Sus pagkalami ba sudan ni oh, pero tinindutan nila pagkaon ni bakulo doy oh. Saan ta man ti, wa man ta giyahe diri sa bukid noon og dagat, nate dagat diri, dagat kinabaw man. Lami as mga seafoods diri oy. Oh, seafoods si pinaghana gisin ni Darwinda, sus paibog diri, ta ibog ta tama nate. Dadon po nimo sa bukid noon pag abot diri, nabaho na san eh. Mm. Oh, mao to mga tropa ang atong balitang pangkalusugan, dili balitang kakaiba. Libog si Rusto paghatag stinger oy. Dogang hanay sa itong baga balita, balita ga showbiz!
2: Showbiz News! Showbiz balita!
0: Sa itong balita ga showbiz mga katropa, oh, may buntag ni kagawad Brian Talih Marangan mga katropa. Wad, may buntag niya kagawad. Atong abtik, lagitik, hagtik, guwapo, Piolo Pascual, ha? Brian Talih Marangan, morning Sir Joe, bisitahe unya to imo pariente katong gilakaw gabi ingon si Sir Alvin. Oy. Nadakpan na gabi wad? Nana po nadakpan gabi? Wala taga kun ni. Oh. Pastilan. Nanay, wala na wag sa gabi. Oh. Aman na pito nadakpan, oh. Pastilado. Dito sa balita ga showbiz, ama na pita, unsa man to, say kaso to, baybas to? Oh. Ano po yung dadakpan eh? Oh, astila, no? Oh. Dito sa itong balitang showbiz, ba? Kaya itong balitang showbiz karon, mumao ni kagwapo ni kagawad Brian Himarangan na itong showbiz. Sa balita ga showbiz, mga katropa, ni padayag siyang suporta ang bitiranang aktres nga si Janice Dibilin sa love life sa iyang mga anak. Apil na si Kayla Estrada kinsa naling karon sa aktor nga si Daniel Padilla sa iyang guest appearance sa Boy Abunda niadtong Biyernes. Si Janice nagkanayon ngang labing importante alang kaniya isip inahan mao ang kalipay sa iyang anak. I am just happy that Kayla is happy. Yun lang para sa isang parent, ang gusto mo lang ay maging masaya sila. Sumala ni Janice. Drugang niya nga wala siya ay katungod nga manghilabot kung malipayo ng iyang anak sa usa ka relasyon. When you see that your child is happy, anong karapatan mong makialam? At gumit na doon sa happy. Basta happy ka, yun lang ang gusto ko. Dugang sa aktres.
1: XFM Express Balita!
0: Katong taas panigbuhok si Daniel Padilla, mumaon lang kagawad ni Marangan. Oh. Katong din kanabitang magpa, kanabitang taas yung buhok niya. Tungaon mo dari, tungaon mo pagitaon, tunin mong dalans, tunga ba? Ah, warag yung kuanay. Oh. Si kuanwan, no? Oh. Puntag ni kagawad Brian Marangan, ya. Ay mo kalimot ni kagawad Brian Marangan, so umabot ng Nobyembre 2 siya. Oh, pwede man ito na si indoors karon by, wala pa man po kuan. Wala pa man po'y kining COC filing. Oh, pwede pa na siya. O niya usapod. Amigo man ito na. o man ay balibad kung si XFM mo bubisita sa kasisang na hulamon na tuyo sa kasisang wala man ay balibad si Gawad wala mo man tanya kung sa itong mahulam na basta available lang di ba Wad no? Niya tagaan pagitan niya o bisayang manok niya pakanon pagitan niya kanding hatdan pagita kining apritada na stasyon yung nahanawar ka na ang balibad may buntag di Awad happy birthday katapusang hanay sa itong mga balita akin eh kakaiba na ginito Diretas balitang kakaiba. Balitang kakaiba mga katropa. Sa atong balitang kakaiba mga suking tigpaminaw na kasakmit o world record ang usa ka 57 anyos nga lalaki sa India alang sa pinakadaghang koleksyon sa mga paper cups. Si Sunil Joseph, usa ka social worker, adunay total nga 858 ka mga paper cups gikan sa 31 ka lain-laing nasud. Ang iyang koleksyon na naglangkob sa mga paper cups nga lain-laing ang gidak-on gikan sa 5 mm hangtod sa mas dako nga 500 mm mga tropa. Matud ni Sunil, sukad pa sa iyang pagkabata, ganahan na siyang mangulikta o lain-laing butang sama sa stamp si sensilyo, postcards o uban pang talagsaong mga memorabilia. Sa 2013 nabantog usab siya sa pagkahuma nagtala sa iyahang koleksyon sa mga telephone na cards.
1: XFM Express Balita!
0: Kulubasan ba? Kulubasan mga trupa naghanag paper cups. Dire ka mag-uleksyon pag naay kwan? Pag naay ay fun run ba? Ewan ay gamit fun run. Abi nako ug ako lang gamit ug Santon product hasta man di ay ako mga uyuan diri tanan ug ayaad Nana di ate naman tayo XFM Bakulod naputay mga Yes to Health Clinic yata diha. Natay mga Santon diha kay tibok Pilipinas maning gisuportahan sa tong Santon ate. Una diha sa asa ka na pitch Pilipinas, pwede mo gani mo order shopping Lazada. Kini ato ang Baybas Armas man. Nawag no. Armas da ito ada pitawan. Murag basa ngani wala na ni sila. Basa Baybas Armas okay na ni. Okay na ni basa barangay officials daw ni kay rundang musukol officials daw maigo. Armas da ito. Okay na dito. Muna mga tropa, naglangkob sa ito mga balita. Karoon na kabuntagod, no? Muna naglangkob sa mga balita, mga tropa. Bonig, tabian kita, nahurot atong oras. Purla City, no, taman? Mangawat. Bito mga tropa, baybas armas dito. Masitilan mga tropa. Basin irgan na to, wad. Mangwat na tao ka. Bito mga tropa. Moto naglangkob sa tuwang mga balita karon kabuntagon dinis sa panag-uban sa programang Express Balita Weekend. May buntag ni Kagawad Himarangan, may buntag ni Kapitan Dig Saroy, mga suking tigpaminaw. Dias barangay kasisang ay magkalimot ani mga tawhana karong maabot ng Nobyembre 2. Tagain yung bingka ni. Kung siya po ni ato elections barangay Nobyembre 2, kalagkalag mo kayong dako. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa amuang station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbong speakas lawa katropang Rostom Villaparanca, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suriano Muingon, ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ang pagtinabangay, apan lisod kabuton kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Regards ko Rostom Katropa o gikan ni Ate Darwinda Batulina. O regards Ate Darwinda Tom. Katropang Jonathan Lee Suriano Mingon ng mga katropa. Nagkasalamat o maing buntag. Bukid nun. I love you mga katropa.
1: XFM Express Balita!

0: sige'ng inom og beer, gibadlong sa iyang apo ug dinhi.
1: Dada!
2: Oh, kuring!
1: Tama na! Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
1: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong nola, kana mo'y gastos kayo.
1: Pinasun nola, nagpagwapa. Taon, himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko, aron mo gwapa ng imong lola.

0: unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Uy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dawn, sa kamaestra,
3: maka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pang welding, medyo na ako'y problema sa mga mata. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako ang antihos para maklaro. Sukad, nailhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariha sa una. Isang karon, di na ko ginanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatuon og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom o Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro o tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zatar Plus Coffee Mix User.
7: Ito, sugay ko mga pin. Pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mga hinunggan nini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, sa Santon Plus Coffee Mix Radio ko niya. Pag nilang acid reflux iyan, natambala natin akong arthritis. Santon karo, wala na ko kakiang-kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambra Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Oy, Arche. Arche.
8: Kapitan Ludi.
3: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
8: Ha?
3: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
8: But, manay.
3: Nga naman.
8: Katakara ka ba? Hugto sa tal. Nakita man lang gina ako. Mga katrupa, exciting!
9: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marino, sorry sa kong atlido. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni Emanso o Santon Plus na wala siya.

0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Premium T3 ang bago.
2: Di ay si Alvin, my turn na skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, tungid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o subawa.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sa sakit ang karawan. Laging mamamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Iniminate na yung headache ko. Body pain. Mamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga sakit butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Hello, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Nison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o tagang salamat.
9: Dong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: kalah. Naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanon barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafael Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.

0: Ay, master!
1: Oy, sa malkap!
0: Laro ho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga nawong kong unggoy.
1: Dili, dili ka! Oy, ang akong ingon ba nga? Ang unggoy, parang naong ni mo!
0: Aw, lagi! Sunod ha, laro ha?
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinalo sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kamping niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Only, yes.
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbinigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy! Nanong

0: Remix.
1: Nagtope ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 User.

0: pagpapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes available ng tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Dong, nagpilain yung gasolina?
5: Uy, tay! Prato!

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na maningtingog si makina bag-o manunta ni gasolina manawag bumi ka ni kuwi. Unsa man imong nuzul hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
0: Natay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papun! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!

0: password user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa tantong password, sa ito mong bonsen, hindi ba ako hindi mo lang yan? Dugo na po, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na nung nagkansen. Pagkadungog na po, tantong password, akong pagsalay sa nakahuro o blok at nakik na ko nga, doon ay albiyo akong pamati. Unya, dugmal ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para atong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit. Tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong para iwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.